Ayan ako, good morning po sa inyong lahat. Talaga naman, himalang himala, may boses tayo ngayon. Nahamugan po tayo kagabi sa paglalaro ng bingo, B-I-N-G-O. Anyway, good morning po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Magsigising na po tayo, lalo na po dyan sa mga nakitulog sa Acreates ng ating kaibigan Mr. and Mrs. O'Neil and Faye Padilla. Magsigising na kayo. Hello! Ayan. Good morning po. Tulad ng dati, mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, magsasama-sama tayo dito sa nating 40 dekadang naglilingkod sa ating komunidad, ang ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Kung meron po kayong gustong batiin, meron po kami ditong dedication line, 403-220-3991. And of course, andyan na ang ating mga listeners at mga sumusubaybay sa ating live Facebook. Aba, ang ating Cornerstone Cafe. Ayan na si Miss Romalisa Parillaga, San Miguel, good morning sa iyo. At ayan na si Miss Maria Perez, Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank. Ay, si Ate Lenny de la Cruz, parang walang lakad. At si Emily Magat, ayan po. Gising na sila. Ayan na si Mr. Art Adviento. Good morning sa inyong lahat dyan, mga kalayons. Good morning po sa inyong lahat. Okay, mga kaibigan, at tulad po ng dati, marami pa rin mga requested songs para batiin ang kanilang mga mahal sa buhay ng mga maligayang kaarawan. Unahin po natin ito dahil nakasalang na siya. Happy birthday kay Kuya Rick Rosa at saka po kay Miss Joanna ng Switzerland. Wow, ang dami ha. Kay Ate Nelly and family, kay dyan sa London, kay Vanjie and family, sa kanyang loving wife na si Jean, kay Kath, at sa kanyang tatlong apos, kay Sep, kay Zach, and Rena. Okay, happy birthday, Kuya Rick. At happy birthday kay Joanne, of course, from your mom Nelly, and Jason from Switzerland. And from London naman, from your Tita Vanjie's family. At sa Philippines, from Rick and Jean family dyan sa Alaminos, Pangasinan. At dito sa Calgary, from your Tita Josie, Tita Eva, Tito Fernan, and Abby, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Andyan na rin si Hazel at saka si Kuya Ed Katahan. Good morning po sa inyo. At si Mr. and Mrs. Ayan, si Elsie at si Ron Waters. Good morning. Wow, talaga naman, ang daming nakikinig sa atin ngayon. Oh, nakikita ko, ayan. Ito, maganda itong kantang na pili mo, Kuya Rick. Dahil, si Joe pala. Ayan, dahil ito po ay padating dito sa Calgary. Itong ating isusunod na awitin. Yung pong una kong pinatugtog ay Stupid Love, para po kay General Perugil and Mystikang Baltasar. And of course, Mr. Ayan, si General Perugil. Sorry po, ayan. Pinapaabot po namin ang aming pakikiramay sa pagpano po ng kanyang manugang kay General Perugil and family. Okay, ayan na. Ayan na. Ako, talagang gusto na nilang... tingnan nyo ang inyong mga katabi kung talagang sila ay ito, ang sabi ni GM Bales.

0: Cadillac.
1: Ayan talaga naman po, para po sa may birthday dyan sa Switzerland kay Joanna, ang magandang dilag. Okay, at ngayon po talaga naman i-congratulate po natin ang ating kaibigang sila Iman, Mary Lou and Lizelle sa kanila pong The Power Voice Tour na sila Laika at Laika Gairanod at Rochelle Gabresan, at talaga naman pong napaka-successful ng kanilang concert at napakaganda. Akala ko ako na pinakamaliit, maliit pala si Laika, pero cute, napaka-cute nilang dalawa. Anyway, congratulations sa inyong lahat ng mga team, and ipinapaabot din po ni Iman, ni Mary Lou, and ni Lizelle ang kanilang pasasalamat sa lahat po ng mga sponsors, mga pumunta, bumili ng ticket, sa lahat ng sumuporta sa kanilang event. So, God bless everyone. Ganyan po dapat ang ating ginagawa. Sinusuportahan natin ang mga taong nagsusumikap, mabigyan ng kaligayahan ng inyong pananabik sa mga artista na madala po dito sa Calgary. Ayan. Congratulations, Iman and Malu. Of course, sama na natin si Lizelle. Okay, sabi ni Ramoncito Almero, pwede mo mag-request? Okay, okay naman. Pwedeng-pwede kang mag-request. Let me know. Pwede po kayong tumawag dito. Meron din po kaming dedication line 403-220-3991. Okay? Pwedeng-pwede. Hindi po pwedeng hindi natin patugtugin yan. Okay, eto po. Batiin din natin ang kaibigan nating napakatagal na nating kaibigan. Si Kuya Billy Burgos. Happy birthday po Kuya Billy from Ate Mary Ann, Katrina, and from your loving apo. And of course, si Rowena Nas Tigli, happy birthday din sa iyo from all the Tigli's family and Nas family, kay nanay. Ayan, kila nanay, ayan, sa mga kapatid mo, kila Rose. So, ang dami pong may kaarawan ngayong September pa lang, ano, ngayong September. Siyempre, gisingin natin lahat ang nandiyan sa Padillas Residence na hanggang ngayon po ay mga natutulog pa. Pero nakita ko, nagising na si Mr. Adviento eh. Kaya ayan, eto po. Para po sa may kaarawan na talaga namang nagdala pa ng lechon at talagang the hot pot is really, really good. Kay Ate Lita Felicitas, kay Ate, sino ba yun? Kay Kuya Leo Loreco, good morning and happy birthday sa inyong dalawa. At pati na rin sa mga nagdala kay Attorney Jane Peralta and Eric Peralta, si Chubby Chubby. Eto na, para sa inyong magsigising na po kayong lahat ng nakikinig ngayon dito, dahil mamimiss nyo ang ganda ng programa ko. Okay, eto na. Para kay Father Nilo na rin po ito, dahil pagkatapos ng kanyang service, talaga pong

Ayan po, talaga naman, magsigising na kayo. O, diba? Gising na kayong lahat dyan sa Ecrates ng Padillas Residence. Good morning po sa inyong lahat dyan. Si Kuya Rex at si Ate Risa. Ayan. Si Ate Lita at Kuya Narding, kay Ate Delia and Kuya Resti Cabalse, kay Kuya Al, kay Ate Dolly. Ayan. Magsigising na po kayong lahat dyan, Mr. and Mrs. Jane and Eric Peralta, of course, Mr. and Mrs. Dexter and Alma Braga. So happy anniversary din po pala kay Kuya Dexter and Ate Alma Braga. Anniversary din po nila, kaya sila magdamagang nagmadyong at saka po nagbingo. Maraming maraming salamat sa aming financer, kay Mr. AM. Yan, yan ang kanyang, kanyang initial. AM. Sino ba hindi ko nabanggit? Parang nabanggit ko na lahat, ano? And kay Mr. and Mrs. Leo and Aida Loreco, marami pong salamat sa mga pakain. At kay Mr. and Mrs. Art and Carmel Adviento. Mr. and Mrs., ayan pa, Dennis and Jackie. Okay, sasabihin ko na, Roldan eh, hindi naman Roldan. Okay, marami pong salamat sa inyong lahat. Ayan, eto na. Mag-news muna tayo. Ayan. Ay, nako. Gusto ko rin palang pasalamatan si Dr. Gulshan sa pag-imbita po sa kanilang grand opening ng kanilang Affordable Auto Repairs Limited. Diyan po sa 3907 29th Street Northeast. Kay Jundi, kay Alan, at sa mga Malaya Dancers. Sino pa yung nandun? Si Ate Lenny, of course. Sa pagdiriwang ng karawan ni at ni Nanay Claire Aquino. Wow, walang tigil. Nanay Claire, happy birthday pa rin po. Okay. Bago ko patugtugin itong talaga namang Bangong Pilipinas, magnegosyo, kontrata sa gobyerno, baril ni BP Sara bubusisiin. Bubusisiin ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy ng paglilitis labang kay Vice President Sara Duterte ang mga negosyo, kontrata sa gobyerno at mga rehistradong baril nito batay sa mga testigo at ebidensyang iharap ng House Prosecution Panel. Ayon kay Tolosa, iharap nila sa paglilitis ang testigo mula sa Civil Service Commission na magpapaliwanag sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth Filing Guidelines. Ang testigo naman ng Philippine Government Electronic Procurement System at kinatawa ng PhilHealth Regional Office, XIs, Bids and Awards Committee ay tatalakayin ang mga kontrata sa gobyerno na pinasok ang mga kumpanya ni Duterte. Okay. At posibleng katandem ni Sara sa 2028, pinangalanan ni Robin Padilla. Aba, meron talaga gusto. Kasabay ng anunsyo na hindi na siya tatakbo sa susunod na eleksyon, pinangalanan ni Senator Robin Padilla ang mga posibleng makatandem ni Vice President Sara Duterte sakaling tumakbo itong presidente ng bansa. Unang binanggit ni Padilla si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senators Amy Marcos, Bongo ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang nakakulong na si Senator Rodante Marco Leta. Isinama rin ni Padilla sa posibleng makatandem ni Duterte si Attorney Salvador Panelo. Giniit muli ni Padilla na wala siyang balak tumakbo sa susunod na halalan sa 2028 dahil hindi siya nababagay sa mundo ng politika. Ayan po. At ang PCG Chief Barko ng Coast Guard, baka maubos na, nanawagan si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan sa Senado na isaalang-alang ang kanilang hiling na budget dahil ang malaking kalta sa pondo ay makakaapekto sa operasyon ng PCG lalo na sa pagbabantay sa karagatan ng Pilipinas laban sa mga panghihimasok ng China. Wow! Ginawa ni Gavan ang panawagan sa gitna ng insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kamakailan.
Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman J.V. Ejercito, may 57.5% na kalta sa capital outlays ng PCG at 3.3 billion na bawas sa pondo para sa air at floating assets acquisition at maintenance. Ayan, maintenance. It is just a matter of time that we will run out of ships. We are trying to prevent that. Yan po ang dagdag ni Gavan. Kaya naman, talaga naman, Pilipinas, bangon tayo. Sabi nga ni Dan Estras, bangon.

Yan talaga naman, bagong Pilipinas po. At dahil bagong Pilipinas tayo, kumuha na po kayo ng lapis at papel dahil ito po ang ating mga events na padating dito po sa Calgary at sa Karatig Pook. Okay, unang-una na nga po ngayong October, September pala muna. Ito po ang handog po ng ating Council and Assembly of Filipino Foundations and Association, ang CAFA po. Join us to celebrate ang ating Alberta Culture Days ngayon pong September 26 and 27. Ang ating pong September 26 ay mainly mga exhibits at saka po mga seminars about our culture, about mental health. Ito po ay gaganapin sa Marlborough Park Community Association, 6021 Maligan Drive, Northeast Calgary. Okay, at ang ating pong September 27, huwag po ninyong kalilimutan. Ito po ay sa malaking hall. Dapat ngayon pero hindi ba natin yung date? Maganda sana yung weather. Pero sa loob po ito ng Marlborough Park, free admission, September 27, doon po ninyo lahat mapapanood ang ating mga cultural show. May konting aawit dahil iyon lang po ang kanilang availability. At ang ating pong magaling na MC of Calgary, Mr. Alan Isidoro, ang ating MC for the day. At si Mr. Roland, ayan, ang ating napakapugitong Mr. Friendship ng Calgary. Okay? Sila po ang mga mag-aasikaso. Siyempre, meron po itong konting libreng merienda. Kaya everybody's welcome. Samahan po ninyo kami sa pagse-celebrate ng ating Alberta Culture Days. At siyempre, nandyan ang Sayo Malaya, Lakambini Dance Troupe, ang ating pong CAFA Pearl of the Orient. At marami pa pong iba, many to mention, pero after ng event, i-announce po natin yan next Sunday. Okay? At kanina, pinatugtog po ang magandang dilag. Ito po ay handog ng Northern Lights Production. Darating po dito, November 14, ang ating Era cover si J.M. Bales. Ayan po. So, bumili po tayo ng ticket sa kanila. Gaganapin po ito sa Dera Banquet, 2728 Hopewell Place Northeast. Ay, walang walang contact person yung aking nakuhang. Pero sila sila Stephanie. Okay? So, more information po next Sunday. Unless na merong sa akin dito. Magte-text ang kanilang Northern Lights Production, ang Era Covers J.M. Bales. November 14. Pero bago tayo pumunta sa November 14, eto na. Meron tayong Oktoberfest. Ayan, Oktoberfest. Gaganapin po ito sa October 10 diyan sa Falcon Ridge Community Association. Punta po tayo doon. Walang nakalagay dito kung magkano ticket. Ay, ano ba to? Okay. Para po sa lahat ng mga taong gustong pumunta Oktoberfest, October 10. Diyan po sa Falcon Ridge Community Association, 95 Falshire Drive Northeast. At pagkatapos noon, meron po tayo, bumalik na naman. Ang galing-galing nitong band na ito, si Elias TV Band live in Calgary. At meron po silang special guest, ang Epri City, magaling din pong banda ng Calgary. October 17, 2026. Tawagan po natin ang ating kaibigan, si Don Simon, 587-727-0817. Ayan po, sa Dera Banquet Hall din ito gaganapin, October 17, si Elias TV Band. And of course, eto na, meron din tayong Tawana Night. Grabe, Tawana Night ito. Si Sarah Jean, si Bubsy, si Waki, si Jaka, si Daniela. Meron pa rin silang free all that na free all that chips for every ticket holder. Ayan. Okay, ito naman po ay Friday, November 20. Tawagan natin si Mary Vic, 587-999-2880, at si John, 403-618-7923. At kung kayo naman po ay interesado,
para maging mother queen, queen mother, at maging queen godma, queen godmother, queen grandma, Canada 2026. Pwede po tayong tumawag kay Miss Lizelle Party Event. Ayan. Miss Lizelle Party Event 403-437-2223 kung gusto niyo pong mag-join. Makikita niyo po sila doon sa Sunday diyan sa ating Alberta Culture. Marami po tayong inimbitahan na mag-show ng kanilang mga upcoming events. Meron po silang mga lame-lamesa doon. Kung kayo po ay interesado, tumawag po kayo, mag-text po kay sa akin, 587-888-1750. Wala pong bayad ang table. Kung yan po ang inyong iniisip, pupunta po doon ang ating Mr. Chicharon. Yan, sila Teresa Puri. Okay, ano pa? Kung kayo nalulungkot at gusto nyo, mga naghahanap po ang ating kaibigan ng Sempre Amore Angel Men. Aba, okay to ah. 2026 model search. So they are all looking for the next Sempre Amore Angel Men. Kaya po, kontakin po natin dito si Miss Janet Formentera, okay, ng Inner App. Para po kayo'y masali sa kanilang Sempre Amore Angel Men. Ito magtatampo pag di ko na naman binanggit eh. Si Mr. Chubb. Good morning, Mr. Chubb. Gising ka na ba dyan? Tawagan po natin sila, 587-355-3822. Ang ating Peralta Law Firm. Kung gusto nyo po ng legal support, you can trust them with your family law and divorce, wills and estates, notarial services, and immigration law. Okay, ano pa? Eh di siyempre, pambansang palaro naman para naman habang kayo'y nanonood sa akin at nakikinig, kayo'y nagsisiinda habang kayo humihigop ng inyong mainit na kape, mainit na tsaa, mainit na hot chocolate at kumakain ng sinangag na napakaraming bawang. Okay, ayan po, makikita yan sa Seafood City.

Algamila, ay i-shout out naman natin si Sam Kiambao. Okay, ano to Al? I-coconnect sa'yo or what? Okay, mga kaibigan, ayan na po sila Adelpha, sila Pearly, ayan. Ang aking kaibigan, si Josephine Bakungan, dyan po sa Cabanatuan City. Good morning sa'yo, my friend. Okay, ito po ang ating Mr. Kungurang.

Ayan po talaga naman, Mr. Kungurang. nakaka-relate kayo, nakaka-relate, oh, di ba? Okay, mga kaibigan. Sa ika nga, sana po magkatotoo lahat ito. Kay Miss Gracian, thank you so much. Sa Philippine Chamber of Commerce, meron po tayong naming the park. Proseso na po natin. So ngayon, kung kayo makakapagbigay ng magandang pangalan, i-message po natin dito. Tingnan natin kung mapipili natin. Meron na po kami, pero baka po meron pa kayong ibang ideas bago namin isubmit lahat yung application. Text us. Naming the park ng Filipino Park dito po sa Calgary. Ay, ayan na, hindi na sorpresa. Okay, para po lahat naman kayo mabigyan ng pagkakataon na kayo ay nakibahagi. Doon po sa mapipili nating pangalan, bibigyan po namin kayo ng isang gift card na yung Tim Hortons, sana 2-0, pero isa na lang kasi naubos na eh. Okay, so i-text po ninyo sa akin. Okay, on behalf po ni Ms. Rowena Trent, ngayon pong araw na ito, ang ating celebration of life ni Derek. Siya po ay isa sa aking avid listeners, hindi po siya Pilipino pero lagi siyang nakikinig kasi kasama

kasama siya lagi ni Rowen ang nagli-listen dito sa ating Radyo Pilipino, si JSW 90.9 FM in Calgary. So, Richard Flaminian, ayan, si Maris Maria Beng, si Leslie, makita-kita tayo mamayang hapon dyan sa Celebration of Life ni Derek. At dahil po dyan, okay, ito na po ang ating isusunod dahil ito ang kanilang paboritong bitin na mag-asawa. Para po sa inyong lahat, mga kaibigan, ang ikaw.

Okay, at siyempre magpapaalam na po tayong muli. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating apat na pong dekadang naglilingkod sa ating komunidad, ang ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At huwag pong kalilimutan ang ating handog ng Dandelions Productions, ang Filipino Kaba, na gaganapin po ngayong Friday, September 25, from 5:30 to 6:30 p.m. Tawagin po natin si Mr. Juan Manila ng 94.7 at si Miss Diwata. Okay po, ang ating Pinoy TV, ang Filipino Kaba, the Dandelion Production. Ito po ay isang documentary movie. Thank you and God bless everyone.